0: se won kasa hon kom
1: for na na
0: a so fu ni na wo ha di defend ni bom fire ko ke bi se asro
1: asro
0: asro wo na me wi ya